mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi lakoko oginintin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wi pe beyan ba sora ni gbo otutu awon nkan kan be ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi enbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko papa julo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekun le epaphras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologo ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bo su I se bere ikan o

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo eyin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se n gbo mi pepe yo pon mo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je ka won kun ni anfani si anointing won ilola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olodun ni mo duwo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fokan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor to bi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin to la isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin osodi solo local government god bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikan se nu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se in jesus city mo fe ka won akobi o so itan titun is going to be general meeting but awon ti mo ni ki mo se special prayer fun ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati iworodo e wo omo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo e o di number 1 eje n tun bo n ti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadura kan eyin te fe ri o fe ki won na so testimony a jo gbadura e yo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa en last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa ede ni mo ma lo sin ajo yen mo lo lati September last year mo se din jo Monday to ko
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: lewa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te man se yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun okuta na London e ju okuta nbe se se bi mechanic kan won ti ma so ko
2: no sir so gba to ti ya e ti se program ko ni kata awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se sa awon eyan Nigeria e sori
2: ami sir so wo gbogbo gba ti mo wa nbe no ma se ida mewa
0: e ma da ida mewa
2: e na o na ma se o ma send e so gba ti won bo nsin ni kin ba won se ele
0: won ni e fun mi leyi eyin fe mi leyi n te mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o tun ku ah owo tun ku
2: ele mi
0: idamewa lele ti so si te mi lele e wa gba iyun ni igo ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le n to lo momo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo o ye koju sona ta e ki be ni baba silekun fe mi na ki mo wole ki mo jade wa gbe ese meta kan gbe waju 1 2 3 duro baba yen mo de olorun meta lo kan si ki alagbara Jacob o si ona fun

0: gbogbo eyin te wa loshodi te wa nsogunle te wa laja west te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field jalisco field leyin oshodi solo local government God bless you.
1: Pepe yo pomo laare yi. Woli odekunle e bafra ti do sodi. 2 hours pere e ma mi se o. Eyin te wa leko. Gbogbo iwo to fe terisi testimony. Papa gbogbo eyin first born patapata. Mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo. E pe eni na.
2: E dapo yin. Oruko mi ni Ojo Babajide lati Osogbo.
1: Osogbo leyin ti wa.
2: Ben. Mo do join ori oke ni 2024.
1: Last 2 years ni
2: mo dupe lowo Olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri Olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru erin ni idile mi
1: ko se to se white wedding ri
2: ko si Olorun tun yonda 1 acre of land fun mi
1: be se ri
2: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo ma like awon testimony tin wa la ko ni in ti won o se tenikan o se ri nle yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo won oke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo ko le jose mole ko ni yes

0: Baba mio. Emlo mo yin lo ya fefe ni o kende ati to e loruko mi mo npe lati agbara aku program anosa ama po si ni o wa ni peji mo ani ama ri owo ifa mo ri owo le mi o abaye pari 77 lano yen ni role lore mi ni UK send me 60,000 the beginning of this month no one of my brother lati UK o send me 50,000 only can be support owo school of mommy ababa mi pe in daju o in fact mori sister e boye pora mole lano pelu 20,000 tori an lati gba mo se ni ki give eri mi se mama po si koni pede ama ni wa yin ti baba mi mo na 97 ba mi ki mama eri mi ni e ba mi gbe eri mi o tori e ti ni eni to ba so ko to lohun se fun oni ele to gba koni ba je bo kokon ni ri mi gba mo eri mi ni e o baba mi e se o ama ri po
1: nice e je kin wa pe gbogbo eyin omo olon dide nle atako bi omo o atabi gbeyin o ati wo to kokon se daada ninu idile o ati gbogbo eyin arole e wa nawo baba gba fe mi na lo su yi mo fe so eri njo je mo pe nu Christi ibe nikan ni eri pin si ohun lo je won mo pe ruko re ni yanu ninu we Isaiah so ko se nikan to baba wa gbadua yi oni ke pe mi Jeremiah 33 verse 3 emi o si gbo emi o fo nla ti alagbara ti wo mo ma fi han nawo eyan mejeji baba mi nitori ku atajinde re faye gba eri nu aye temi na mo fe so testimony mi gbe testimony mi jade loruko baba to mo ati ti emi mimo wa ki gbe baba eyan akobi lo lele akobi ni mi oluwa lo ni ka pa lase meta lo ni ka won akobi o apia ki won yo so ni le ohun ki won yoju so ohun to ron lo ni akobi akobi ni mi ogo ile baba mi gbe ko mi lohun Isaiah 22:24 oni gbogbo ogo ile baba re la o si fi ko lohun oluwa akobi ni mi ogo ile baba mi olohun fi ko mi lohun eje mo lo si osodi gbogbo eyin te wa ni osodi Jalisco feed to nbe ni osodi ni mo foluku ni ma ti pade ibe le ti pade Jesu nu aye mi awon akobi ibe ma tun gbadua gbogbo en to ba wa nbe gege bi ohun olohun ti o ti ni anointing oil because anointing oil gangan ni o wa fun testimony lo sui so ma fi leyin lowo ma si so be se ma lo bo n gbo testimony ni kan ojo kan bo se n lo niyan e je ki menu ku nbe yen to ba wa di ola isin meji na la se ni wema ni agbara olohun gbogbo awon odo lati 13 wo 30 atawon akobi to nbe nbe atawon ti o join awon ti o join gbogbo ti mo fun won ni Jesus City emi oluwa ni at least ninu isin mejeji awon 225 fi nkan kan le won lowo gege bi ohun olohun o gbe yan na lo ti ni lowo tele lagbara eni to ni aye atorun isin ti won bere awon 13 to 30 ni ago meje si ago mesan o koja iseju meedogun isin elekeji won bere ni ago mesan all won ototo ni gba ti o ba fi di 12 iyen nu o ti wa le gbogbo eyin te fe tele mi lo fun iribo mi mo sunday ojo sunday a tun pade a ti se iribo mi lose to koja eje mo lo gbogbo eyin omo olohun to ni ida mewa gbogbo akobi omo loluwa so fun mi e gbo o ni akobi omo eru ebo 1200 ikokan duwo fun 1100 lo suko kan eyin te ba wa je akobi to ti lanki ru 12000 gege bi ebo ki won dawo re po mo ise olohun gbogbo akobi eru ebo 1200 mo mo ru ebo 1200 fo mo re oluwa mo je o se ru aburo re yin to mo so si waju ati si waju to ba ni loni se bo ba si ni loni se lola ko ba nkan kan je gbogbo eyin te ni ida mewa fi lele ni waju oluwa account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade ah biyan oba ye yin si e le lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank si niyan eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen eje nso tele eje ma lo si Jalisco field ni osodi eni kan ni woli e fun wa lese bibeli ta fe ka ese bibeli to omode atagba wa yo ka loni oni iwe Nehemiah chapter 1 si chapter 6 iwe Nehemiah chapter 1 si chapter 6 gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nowo mi soke aye to da julaye oni ki Olorun ko di egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere dupe po to re mi o dupe o mo kan fi gbogbo eje cake elomi o mo so nje ka ka ki koni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan omo Olorun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Send the message. God bless you. We play.